basangani lokola ebembe eza wana bazali kosala bakalandrie mpo bapanza mabala ya bato kobongana kozanga kaka na biso bato.